0: ade boni biara seta ya shishe afa juma ini hafu emuwa juma efu erwade mrena se ye wa shishe biara enyunungu wa shishe bonia enyunungu kabibi Isaiah chapter 7 verse 7.
1: Yes, Lord.
0: Isaiah 7 7. Os enyina na emmemuzi so. Boni efo na gina tuo biara efa emu bi enkwa ho so bi adwuma ofia na boni efo na tuo gina e won ne nkwa ho ne kra ho ne nipa dua ho a ewade empo ensai no
2: ama
0: ne nyina sa gina tuo no enyina boni biara
2: boni biara ahihye
0: afa nkwa nkwa
2: afa nkwa biara
0: wo sa adwuma yi
2: wo sa adwuma
0: ewade ma ne nyina
2: ewade ma ne
0: nyina ensai no
2: ensai
0: ti emu sa sai no
2: sai no

0: oba no be ba ne san fa no e won ba no so no Mr. Brobe e sha ase no o se dia bo an ne se wo mo beto prum no ba ka te so en te mepie dia sadade no nto akire so gusu o mo gusu no mo ye bibi na no nya adwi bi se wo de dade sie be pie se Brobe si wo le no o be pru bra o di mirka support an ko an se no wo ne nam yam ran san kro ni o so sia boys bi no se boys ni se kronfo o si da bi mi ya kronfo na mo chira ba police station wo mo mo chira no wo di mirka di police station adia tin ya no mo ba no o mo ba na ba ma ni kura etu ni friend ti ablo friend wo se wo me chira wa kama boat wa ku Mr. Brobe said ho po je wo se free ho wo tour ho fo adno pay be careful Samson ne yire okoto se on the bed ma fu fresh bedroom Samson and that so Samson did the reaction ni mu na so that moment no what didn't come ha o baby so obekum ne hu be ma binti be ma be brezu hu a ma bi na namu so a wo wo be careful me se busu mo enyina ya me ma busu me next week même fois même à samso the flow week mais toi je donne même si me tu tu follow afu ya tu fuatie a bratie bi ti be free ha ko twempna e wo ko fodua na wasan ba na wo ya accident na wo ya dai wu a wo wu kwase wo stop it oh the whole samson israel anidaso you should not be the dog e di agro she and pay dinu home ya no dinu home ya sa o baby ni be ma bi asase free secondary school akokro sikani bi abaji na free ni sam what ya say enna ma ya baby tim ni mama nan num sia etwempran be o baby do be ma bi ni sikanti o baby do be ma bi na japade enti o baby do be ma bi adie bia wo wonti anopai be careful praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Samson. Akwa yo ba no ho ade no, okosi agata. Wo be sia challenges. E duro ba bia be sia ba ne na Bible dey say, ahode ne nyame de ma Samson no, wo de bo wo ba no ye dey ekum no. Wo de bo abo no kum no. Owie no atwe abo de ri ri ri ri ri ri ri ri. Adan ko tu wiram. Odin ko tu wiram. Week time. Ofrede yire ho banu. Ose me kwa shwa buwa na mikunu no. E duro ba bia. Challenge si bia befam no. E sa di adia ede yi. Ebrew. E di adia ede brewa. No jire se. Ube fam dede bia sa. Okwa wye na ye wwa. Mika. Ba wosu wo TBD. O wye ye no. O peja anka endi be fie mane jakura bi di. Desu wa anjina ni be bia. E woni free. Tie jata yem e ho nya duam na adore wo matena kura se dan tim ndie meka e dia mu na adore wo nya jata yem e dia no na kire wo sai bi se baby a wo ko no bibia betimasi praise the Lord
1: hallelujah
0: I'm not pay Samson same ko ha me yire o dia ni gie a kire abre kire ba asare motfom okwa de yire kuru mo wodi ayankwan na ko mabi na yire papa se me mawura bedroom ho me mawura ho da adedi na me mawura ho se okoye no wache enti me ba no be ma fofura be sha ho be ma fofura no kingan ho odi kingan kai verse 7
1: verse 6
0: no 6 no february verse 4 and 3
1: okay
0: verse 3 twaso Men pese me ko
1: na Samson ka kire won sey
0: Samson ka kire won sey
1: ye die se mini filistifuo dinu bone a mini ho su biara
0: die obei dia yemi se mini filistifuo dinu bone a mini ho fo aha to aso
1: na Samson si mu kokko kire nsakraman ahasan
0: Samson ko tin nsakraman
1: Na ofa ojatene.
0: Na ofa jatene.
1: Na odi dua si dua anim di jatene.
0: Odi dua si dua anim di jatene ni si so.
1: She dua mienu biara ntem.
0: Odi she dua mienu biara ntem.
1: Na osusu ojatene no ano.
0: Osusu ojatene no ano.

0: Dabiana me kase se obaswa na papa wa manendi tribuda unyina obedo manendi dabi nti nkolane de omusa ose ofa always me se obeya mu omusa amfa se oyo mu fada san se bi ni okrana eye de obeye no enche bia na me ne papa ti wona me baba ko fe mi adepa se me nkofia atse kura 7 obefro se obeba ntema obetwen na oni wadi papa se unse na me yeko obefro da obeba ntem adepa me se ni se enti oh na wani kan kan chire me sa ene me kwade wo so cause me ni no good vibe and that obey you so fun eh da bia bia de chea onko school but eno kura no eh sa eh ma se hino me a me phone so ne wo ne tablet bi ni so cause u ja tablet ni mana it will end up of
1: the bi obekwa ko hwehwe wo
0: so ni ya ti me a me phone na ma twen gu so me ko ye ni homework ya na me de mana na wo sen kamisha asiansa but anopa once ni weekend juada en kolabe ko school ti Friday me kodu fie me fa se bae 7 me ko no wonder me busa ye ma homework da ya ma ye homework ti se ya ma homework dia o tina o ta ma o di bi sua dia AC o se o prepare timetable eno ne be boa wa ma tan bia no unye hash o wanka sa uni pedua so ne nkura ne so ko se nkura na o ma ba no o mu peke the moral attitude no from parents no e che se o mo mo hash advice
1: eno de ni pe bia ne aye ni hunu no
0: Yesuane ntem. The woman say, "Okwa, to obu asi mom. E ma homework, ma ye, uda, me ntimi anyu, me chan se obeba. Se mi un timi nye kurana, osa o to obu asi, peti chane namba, nwa fwene. Akurane di homework abo, na, papa wawo nituya. E tire na he dan kwe ni mwisa. Ibi ya wachira okwa befasu. Obikula onuma, anu wane se watu buke di amane ba. Ya nchaki books. Ya nja she, ne di anso ndi fisa abu anu wetuya. Dabi enya ni sa. Sometimes adwuma ne ye wo adwuma me fanse bia e me adwuma. Me na me. E to da kura na o se o twen na o di akura na ko school. Ma ne teacher kura hu. Me ga se me ma ne se e to da me twen na me ko school ho na o mu hu me a ani je ni e different. O ba fia na o de ne work be kire wo. So. Fanse o ye exam sincere na me ko na o twa below 80 a. Me ko na o no abu nkutuje dada.
1: And yes, we are so and I say below 80, 70 ni 50 kono say enye bad.
0: Ono ni say ne mark da ho. When to cry 1900.
1: Hey, one man a ban was sropa.
0: Like say dia me dia no. Ana, e bia utwa se a me ye use. We se a me ye use. Enkola mpentro.
1: Nti wo kan esese wo ye.
0: Wo kan esese wo ye. Nti de mo na o kan na wo ye no. Ono an eboa ne se menye se na me papa betimi aye se.
1: Menye
0: se mi parents betimi aye se. Ni nyina ye ne manketi nketi bi a eboa nkura na etwe mu free ne me bi ho.
1: Okay.
0: But ye de ye nim. Ono an se wo sha akura ne sa. Nti no enhye beblebe ne so so emwa emma nkura nso so no. Omo wo ne pa bi wo no mo ntimi nda na di.
1: Emfama.
0: Nti kakra me so betimi aka.
1: Okay. Hello 101.5 Fena Mosungu so adeshimama bravo pa ejumedi ye hwe ejanum June busume no ne kwasi ade tosume ensa ye ejanum da etu edi e ma no mumu aboa mu ho e ma imu wo hoy mo birthday moje Mother's Day moje Christmas moje Father's Day so munya kranka mema ne sanfa mo nti Father's Day we de e ma monke kam ho na mo fa ejanum mpie obi beka se so wonye meja woye weja unya wari ni mkwa dia wabeke janu mu oma ubambo inti mumu abu wa muhu sikanu wa damu